may no jam ka vaho to ho minute dong suvabid pagunta ko paguhi da ko ngo vago da hozo kahangan kanangan yezu kanangan ko lagi sumusut iti tapinay bah paihango ko po iti kovosyan do vaig piasaw isay anangan do manginom vaig piasaw naikot binasi paintunod ko sa to gumu ako vosyan manginom do vaig piasaw diti ka. Amiga dia basa toko de num kiva ko si batan Yesu basa doi kapabalan social diti iu mon da podai Google ka kiva dati di au poko si bat bampai ngo vago da radio tamung da po dai vaing da piasau kiva diti oi tanda electrolyte mineral om dagi vitamin tahu kavo. Kiva nagi na gula na piasaw di tinga aw o gumu. O kudi na po. O mantan tinumon tomon ikiva na guest. Itinumon nga vi na kumbasanan. Imo maguna na gula. Om itia vonan na kovaan. Teko juice buah. Vaing na po na piasaw nga o kuang o gula. O nui o gumu. Iho na otahu kavo electrolyte mineral of vitamin. Dadi onu ni kovasian gabi diho. Nung boson gabi tay sa iso na ikot ginumu tabi nai kiba na kal gontom na kiba na pengamung na vang piasaw. Ako ni abasa iho na onui kiguno teko kovasian tagazo na mandani ti vang piasaw. Apasi mentok kahinasan. Mogi kabo-kabo o vinasi. O penguhud kozo doin suang gizi kamay di. Apasi mentok do tinan. Kaiso na po nga poposonon do katuohon. Doi ko apasi na ti poposonon katuohon. Kani tabinay. Kamuzan na po no mos na suvay. Nga papasanan na humoing. Naigot minasi. Isay aw humoing na sikap na panginom na vaig piasaw. Vaig piasaw kiba na kapasyan montok na kogingahan. Vaig piasaw kanu monodo na kuhit ni alus ka. Om umivan mantan ni tia kakukuhito ni humoing. Baik piasaw kiba na tamung sitokinin ka. Iyo na po nga the scientific na baik na piasaw di tita binay. Iso mantan hormon, kosunizon, inswang na baik piasaw, ikitunuvan, papahamus teko, ano iti, manguhun, kosunizon, ning kokoton, om nagi, iti, kohoingon na cell. Iti na po nga sa sebab no na tamung na sitokinin na vaig piasaw kiva na vaza na umivan teko poposikap na ano iti katuohon teko kohoingan kiva na gini ay tan anti-carcinogenic o anti-thrombotic iho na po nga vi nga nititab na ay nga non-scientific kakumoy na inswang na vaig na piasaw umiban manta na popokono na za yan na po sitokinin kanu papiyadang gontong pH na inswang na tinan papavakas om nagi yan na umivan mantan do ontok telo di asabi do ontok na telo ba i kogompit do kohoingan kogompit do kohohoingo kalati ko di tika ni hata binay tadi iho do kovasian ko iso papa papamban mangamban do boy da au ohoing tasikap lalala na ikot minasi di tibaig piasaw. Kiva
pipia po bago iti. Kanuvon na po nga manguhod gantam za om nagi cholesterol na naikat minasi. Sa ikiva na kumahingkangan iti na babay na. Aw na jangka tapinay ko ngabi na manginom vaig piasaw avasi muntok kahinasan tundu-undu. Dadi manakondong ino na papahingkavas na pamanan za papainsibo na binakas atay ko kinabas za om nangi manging kudi kasibatan iti taluah tundu-undu om nagi stroke. Kapasyan na paniti nga nano naman tan na itamong kalium di takavas om nagi natrium iosibo naman tan vaig piasaw. Natrium, kanu, papainsibo, gontab, gula na za na tasosanguhun, teko tuhun ni, teko isatakaw na may tituhun. Ikataguvang teko kiva dati akavas za. Dadi asil binasi na vaig piasaw niti kikosibatan mangipop na adadi at kapanimungan za. Namot nino, vaig piasaw kapanakadum papaing kabas oitan HDL. Itswang na bingkong kaintangan niti kolesterol tabasi. Dadi avasi mentok kahinasan na tununu lagi tapinay papainsibo na kolesterol di tabasi om kahinasan. Avasi mentok kahinasan. Iho duvo lagi omos ko niti tapinay. Katahun na po, avasi mentok kahinasan mentok na na iswang the pengusaan pengusaan the nakan the tokoh the iswang the tinan dayhan o vaig piasaw diti kano mandan adadi the tusap muntok magikakabo teluo ikagampit the kapengusaan the tina nakan the iswang the tinan kampay no ioitan konstipasi cacingan infeksi kandung kemih kadiki om nagi kagampit na huhunsaw tabak. Subay kay no vaig piasaw nga kano mo na kanung umivan ay tanda diary no sebab no na kano iti popohon popohon di vonon inatagak na inhuhuzungon oitan gastrointestinal osmolaritas vaig piasaw di hobi ginazo nung piagahon do ORS itingan gabi na scientific data pinay ko om ino kay magon do WHO montok kapangusapan diary. Sa sebab doon, baig piasaw, kiba na tamong asam amino, enzyme, mineral, o nagi asam lemak. Isam na kapano, kanung ino, na kiba niti oitan osmolaritis. Naikot minasi ito manay kong abi kiba pipio po o kapasyan no vaig piasaw niti kuha ka na kinaman pagka kinaman no po no muntok na kanangan nga om hobi ko man tadi no avasi magya vaig piasaw na inumon kaya tapinay hobi po kaza di vaig tamuhok vaig piasaw di muhok abiho na kapasyan no sangyan manginom na vaig piasaw. Vokon na po kapasyan nga umivan mantan teluh batu huhunsaw tabak teka mencegah penyakit batu ginjal kanito sebaik kayo no manakonung lagi no manakonung
na pangko itswang na tinanda tako, na pangko kumalaja na muntok kumasyan na tinanda tako. Sumusut, may piyasaw niti nga kapag nakadong lagi na niti papainsado mantan na oitan niti radical bebas. Iti na pangabi niti nga kapapanaw na kalanja na itswang na tinan na tako i-out ako akito tabinay na mazaano niti vaig piyasaw kanumo na kadung montok kahinasan tinanda ko. Sang kwa divinasi kani tapinay, kiba na piyasaw no na damin, na datan no, nung aiso pananom pogi. Anom taon mikot, tantu no kano ko na asil. Nakadagayin na no, kova po manginom na ginabayang piyasaw, kwa ka na magyum teko, may pumahino, tanaw may no, sosongyan no po, kinaman. To ano iti kapangumbasi kapamahiyong na iti huhunso tama panagi iti bag na piyasaw iti kumiyos tayo sa iman mas kadazan dadi ananaw iyo susuzan ko kakamay iti tabinay dadi tahu hozo pisusu tanan ko Cosmas Chin Polotiozo Monica ang kosing kahansanan id kapasizan om i aloy gamat ay sunodi dito kinungot ako.

Ada main on jam ko vahu apat kepada miso minit dongo suvabi pengunta ko insan po kopi vosian dongo suvab tadau baino tadau ko nuvo ka apat tadau to ko na dain suang buhan ka vahu ko ni kabinay au opi manan suab tadau ko himo na di dain buhan niti ka vahu tu suvab ka apat buhan ko himo kohimo buhan niti ka vahu tada baino tada ko duvo ka pat buhan di ka vaho duvo ngai bu duvo pedam onom na pintang a na taun duvo ngai bu duvo pedam onom pindan pedi bagu dokai katan do kain pusan taun om peng ko na madi tapi nai na ngasan do in timpu te ka taun niti ansan mama sa pongohon mama sa de tindahan don pamanan de kapangahan kani Obi nak kosa ihizab, i kandak nu da ada di da. Da insuang tahun dua orang ibu dua pendam enam niti Hansan atuh. Tapi naik kau ngavi dah kotor dan dos niti komedi zuk aku mai dah kovasian dah baik biasau. Ta tambah ai ku bagu aku payhan niti. Naman tan tu so songuhun. Kau ingis zuk bagu dah sengian dah abasaku. Kovosian na po bago na piyasa o ditinga manabas na uhuvon. O tapot ka niya. Kiva ni muot na itin TikTok ng pengko di ba piyasa o ka. Nah, ina ko mazon na tumanun na po nitya aso na kayo nunu o pionitan na ba piyasa o kiyo na kivan na ginawa ko ng mga hoing na ano iti au akabas za na sangyan kay numba na piyasaw ka to voko na po kabosyan iti ni abasa ko nga mengontrol kadar gula darah tata manamong na gontob kinabas na gula iza na yun na kabosyan iti vaig piasao mongohon no vaig tinan di natagak i dati ipadumasan kumasan diti sabay kay no papaisi mo vinagat tinan ako kundi abasa dat tasisib kasa kaya tabi na iya na pa ituhu tagazo papaisi mo vinagat tinan sumusun abasi montok di tondo magantizan. Jadi hok do tabdai ko ngavi do membesa ko do penggedap mai do pada Google type on do po kebaikan air kelapa tentu do kai buhai abasa dia su dia pai hobi penggedap. Tabdai ko ngavi kita ngadi su hazodi jandiri sipaji ketumbasai do sa kokongo hozo da sida di sida di ay tanda bunga ko in ko posisan ko itibay do ko tumbasay do

0: Sabi na Denis. Ay, na ikatobobo alahan na dute adid. Spot komplek na likas to. Ay, so di dya alahan na bazaan yo. Iso, padilhan sabab na di jembatan di lahan di no. Bopiang ka di hongam na tutub na di dayo di yom. Sa sampapas, padil abazaan na muga na muhi. Yan na di ba, tabo no, nuti. Tabo so na padila. Biyal alambat. Asalkan selamat ketuhanan.
1: Tapi naik kong aming kanal sa kapayhan, magkikinoto ko, kukumay na isal alahan po ng pakasa ni Likas. Tiwaba na di na osonon o pamanan na pogadan na dayo, tu iso padilahan o guno, teka sampapas, teka sampaping. Sa mga noon pumay nga, mi, ano ti, kanumitahusak kamay di, bo? Ito sa sabab no, nakiba tana na piyang kakal po di no, man umbos siya ite ko ano iti mananduhi bago kuma no, mo'y na oguno tapawasi bago no, mumamaguno. Kani mo tok tapinay nga bi mumaguno na lahan na dayo tapazan na paginamo migan ako sa no, kapayhan ipinahambus di tapinay di tino di patahodan o gigina di tapinay Henry Fu. Damay no jam ka vahu himongopod minit na di no daungo subab da ipagunta ko diti timpu tumahib au opimanan na kinongo supay ti hazaw agung-agung kuyuyo muntok di anangan hazaw diti mantadi Matilda Mojiun.

Sabina kong abi hansan nohis ginabon ako ng hazaw di. Tadi pag-uwi na pumupusan hazaw tauwi no. Boss, tadawbay no. Kada intangay o tuhon da itakita no. Na mantad da itupa di tagingo no po. Iti tabi na kong abi. Tuva di avasi o kukuhito. Abakas kaza ako kitanan na samono on som isuang daw teko loso da tuva di ingka na tuhun ingka na giti tuhun dadi kada toko bi o da idahabus no po samono may daw kita toko tuhun di biga ka alaat osyo na i nagi i manakadong teka manuhung da toko am samono ituhon ni katumbasan na toko na po nga isi na panogi i manamok toko na mantan i dovi kamuzan na po nga i aw avasi nadi hiyo na pamusabay toko bos tadawbay na tap na ikong abi patakwadan namin ng kinungo dahiti panigisam ko miyang paidezo dahit kasaymbahan bos kadazan niti tahodan om hansan nahis insan po nahis ginabo na kong odahozo ngabi na kong ni ku do dong subab tadaw kod moditi dahil ako pa ngabi na namot pibabasan balakat na sima mentok na toko sa mabian hozo tawino Adela James katanduhi bago.

Ya, baga hinili rimbay ndo naringo mo yun rimbay kasingkatan nito ri ebiang ka sa Nur Faziana Imran nang ibita kara jam ka tulu talungo paramro nga minitra londo makaw ra kono bahon ng kringo ramon pang konangan ng kringo ra sa bo BFM ka salulan ra humuru tam ra kono akaw ndo siang ito ra bilin da siang ito ra bilin mo yun ra WhatsApp may ra sa bo BFM man go pasula ra buhay no ka salulan ra humuru na pora kapaparan ra jam ka siam ra londo mhiti liwar hino pa ka ra kono makaw ndo ra kono na lumpang kiralanan muli ka po amintura into pangkerajaan ka pamsinak po yung may pangkerajaan na akhir kono patapa ko ra karita rekuno kering ramon da sabo BFM rai sepak kalu rekam pinan mion mintara mon lansan da kuno kasuku kara intok pengkerajaan ka pamulion mion da kuno babala bia on sai ka pemampinan intara kuno kinabalo kinabalo ika on sai ya baka kuno rai tegen kering ra rimbai intori Angela Felix pangkadana tunggul ria rimbai intori Rimus Tagu Bilin Rastangakan.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

si Kulikulit Katanod Magkinungan Tika sa Limbahan Boros Dusun. Jesse, hi DJ, kapis na nga natutuwa ang Clarity. Hi Jesse, kapis na nga nang kikumadiya. Kung si Kulito Magkinungan Kya, Magkinungan ko lagi sa mga jam ko. Hope na mga na tangatuang iti. Kadalihoy, tutuang bayanaw, tutuang taraw ko duwa. Magyampay tako, idababayan, misum dahit, jam ko hope na mga jam ko pa ng duwa. Jam ko pa ng tatuang iti. Minsan dahit ako kya. Yung haraw sunay ito. Nga po talang kya. Maya dot WhatsApp. Abi Paulus Ulus. Asa ng tatuang di Jeff Law. Lagalagatan mi balatak kya. Kapan si ko Paulus? Abi Didi Justinus. Kapis tenangan da tatuang di Jeff Law. Kadiki. Kapis tenangan lagi kumadia. Ami Marajun Conrad, sanong tatuang kya di Jeff Loriska. Sanong tatuang lagi kumari ko din, sanang hinang ako na po. May pagyari kayo like-like, parikato da 20k dah.

Jai na takag gabi sa nga natutuwang ni Jeplo ang kumaten sa lang tambalo sa Bobby FM ko inang ko daw palat bay na alasan ang susunan ng awi Ponsiko tabihit piyabasan karawati Ponsiko nagi abi malintin kuliling Ponsiko nagi to magkidangaw Christopher Stephen Hughes i Maria Johan. Hai, kami serangan tentuang DJ Flo, tapi biar bahasa antara kedua, kemari kakia, DJ lagu-lagatan mi beletak, pengrong, radio tinggi sam, apa pesan, keselimbahan ti, keselimbahan berususun, serang, kapi apa sih kau DJ Flo, kapan sih kau nak kapi Maria? Abi sabinus kabu, apa sih kau nak gitu, makinah mau. Listen pagi na o, makinah mo sining diti. Iti sining di Jonah S. Johnny Odon Reitan, ginawad tulun o mihagang.

Harusin laita pelambusan ku pagi raitan ku di kayo. Kapag ulo na pagdisulit nga manta di tikam singkan. Idaman keramat jalan tuaran ku di kinabalu. Sunday tapadaw di tinga pengka. Angay ako palungong ka ayaw pa si kasari ka. Angay ako palungong ka ayaw pa si kasari ka. Nga kanako, kanako pa. Panimbara sa naititi, paparang ko pari kayo sindig, pamalihis sa ginawa kya, kinanga pati. Iti sindig ni Justin Lusa, ikapain tanamid, kinawa ko.

Amara sulati pinalabas ko dito no sulita pa nga tenka ngoy ako po lungong ka ay po si kasari ka nuri ka pamaritila may dari kayo rito ano pamaritila sulit

Kadi yami si simbar ko na pari itkesa di itkesa nga dila kanta na DJ kadao. Ado kadi kayo dat pamaraiti la do pamaraiti kayo la sunday to mangoyo ko po lungong ka ayo po si kasari ka no pamaraiti kayo may dadi kayo rito i Berta Binsu kabisilangan dat tuang dia di Jeff Loka kabisilangan ni kuma dia Berta abi Izan tawol kantor DJ kadao posiko Izan to mamaraiti ti sunday. May dali kayo rito, mangaya ko pa lungong. Angaya ko pa lungong ka, ayaw po si kasari ka. Abi Rancin, Joannis. Kapisalangan to tuwang DJ, aramay gaya kasalimbahan ka daw diti. Aramay bagya, Rancin, po si kaw. Magkinangaw, namati kayo na magkinangaw, mangya tep-tep, like-like ya. Gaman, senang tatuang DJ ka, senang tatuang lagi kumadia gaman. Pun si kau tu biang pai dah, may hati keselimbahan baru susu. No, pamarai ti kayo, mangaya ko palungong, kaam ayo po si kasari ka. No, di ka kalau mangaya ka kalungong nga ayo po si.

Abi Dev, kapisalangan ada tuang DJ ka, kapisalangan lagi. Abi isalau di lah. No kalau aku kakasup. Tuntul ka i injan kakantala. Aku sanguro ka kita lo tulis. Abi say ni Lina Jakat bila nakanto na DJ ka daw. Bapak sih kau dikredit memarait sulit harana nakarait peringkantari DJ kakawagu di Izan nga harana nakarait iti sulit kapagulo manta di tikam singkan i Daman Karamat sulit pedaw nga ngayok palungong ka ayo pa si kasari ka pamarait pa kakaditinga dila ka isa na karaititin di Supini Jakat isa ni Lina Jakat ami yami diti nung anak karaitagi dila ka daw posikon na di kayo to mamarita sundayt nga kadapo haraka gusto na ito tino man ko pala musta magkinakot ako para sining diti pamalis sa ginawa. Iti sini

Oh, jam ko pa na blue ako muli ti. Takatuwa ka muli ako nagiti. Inol. Bahara ka gusto na ito at palamusan ko. Right on na di kayo kya. Sila ito at kadua pengka. Agaya gajad tumalib au akita tulak ka. Agaya gajad tumalib au akita tulak ka. Nudi ka kapamariti kayo dat sundait agaya gajad tuminalib. Agaya gajad tuminalib au akita tulak. May nali kayo rito, ano pamariti di? Kapistanahan ko ba dia Inuel. Ponsi ko ito makinangon tika sa limbahan baras dusun. Ponsi ko Izan. To like-like, share di tika sa limbahan baras dusun. Abi Layla, bayang-bayang kadaw. Ponsi ko Layla, to mamaray to sundet. Agaya gajad to minalib. Aw akito tulok. Nuri ka ka. Arita da, di kayo.

Habis sa lao nila, enjoy ka kan to lo, tampu lalanggoy, kadao. Inuil, oh, madap na ti ka, oh, bam kurin pa nung setup nga madap na di ba kya, inuil? Abi masumpin, tagaduy, kadao. Tagaduy na pangano, masumpin. Awi Jess, kay Koki mo, bayang-bayang kanto na DJ. Akon na haun, kadao. Awi Marimar, tong soro ay DJ, kadao. Masumpin, nandoy. Nandoy. Masiko Marimar. No pamaray ti kayo gadya tuminalib aw akita tulok kakanta di agaya gadya tuminalib aw akita tulok ka nuri ka pamaray ti lo ti na pa sunay ti tinga man tadi tabnay yatim itam parli awi Jalina ribut kanto DJ kadao. Kung sigo Jalina, tumamaray to sundayit. Abi Cristiano Slangkawit, sangay kanto DJ ka daw. No, pamaray to ko sundayit. No, kadi. Agaya gajad tuminalib, aw akita tulok. Ka. May dali kayo rito, no? Pamaray titi. Gaya gajad tuminalib, aw akita tulok. Ka. That pahit titi, tapos na ako jam ko hapa 2 na hapa ng liwang minuto tatuang. Masa pada magyampay di kayo, mayan titi ababayan misunday. Ami Berta W. Binsu. Pansi ko Berta, tu miyampay dah. Mayanti kasalimbahan beres dusun.

Abi mari mar kawagu bakul tay ka rambat kanta. Ado. Abi Mary Ann tongus tapod senang tatuang kadao. Senang tatuang lagi kumadia Mary. Awi John, kuritan tapoy kadao.

kalau gila jalina. Abi si CJ balan-balan amu kita tu. Harus rasik ya, si CJ.

Agaya gaja tuminalib au kita tulak ka kamuno ka ka pamaret may di kayo kuti Rita Felix nunug yang aran sunday tay DJ kadaw sunday ta panga agaya gaja tuminalib au kita tulak ka ami John Majinul karita api ka malayo kadaw oh marimar may da insama kayo DJ kadaw. Abi basempin kau agu seragundi teh kelayang-layang kanto kadau. Oh layang-layang nepang seragundi ka. Baina aku lagi kerongo seragundi.

Araka ka panginsama kan tinahak dila sa ngan sundayt kadaw au kiguna dat wonsen ano ka daw lo kiguna wonsen jambatan au na barani tumalib ka ano di ka kasirhan di kayo panginsama ka na po sa ngan ti sundayt nga kiguna wonsen jambatan ti au na barani tumalib ka iti sudah itu agayo gajah tu minalib au okito tulok ka nudi i CCJ pangait ka daw na nesama ka nudi lasang ano sudah iti lo nudi pamariti kayo may dari kayo rito abi Kristianus kawago rinaw kandot bahar kanta ka daw Abi Felix Simpon. Felix Simpon. Masang tulan-tulan kadao. Abi Johnny Luyud Luyud Lumpadang kadao. Abi Injain Kawagu kapal laut kadao. Abi Marimar Tergih kadao. Agaya-gaya tu minalib au kita tulok ka no di kakapa mare itu pengisama kan pada tinahak litit sangal sedet nga ki guno won sen jambatan ti au na abaran itu malib ka abi masumpin paraho kadao ke kawagu ano kadao di paraho ay ano kapal tarabang kali saya lah aku kita langgaran. Ami Francis Guntis senang tatuang kia DJ kan senang tatuang lagi Ami Enoel akan kari DJ kerau akan itu pengin sama kena penting sangat sedetnya perlu wonsen jambatan ti au na abaran itu malib ka Ami Boyin pemarait kuna pakawagu DJ nga ibang karkanto kadaw abi ruday it lurid tuntul ri it lurid tuntul DJ kadaw abi injain kawago kayu balak kadaw abi yami tongus latino DJ kadaw abi jazz take mo bawang kanta DJ kadaw kayu balak kali injain Abi Mel Kaya Miziol. Tokoy ako karit tila karan. Posi ko tu makita ko. Abi Jenna Takag. Kapisarangan di Jeff Law. Lumpadang kanta ka daw. Abi Marius Marudim. Marius Maridum. Jambatan gantung matu DJ ka daw. Sunday ito pa nga, Pengka, agaya gajad tuminalib, au akito tulok ka. Panginsama ka na po di ka nga, pinataklitit sa nga sunday nga, perlu wansayan jambatan ti, au na abaranid tumalib ka. Nga iti na pa nga isa wansayan da tulun, akon ko wansayan isa at, kapanaw panahay no.

Obi Elna J, kapisanangan ka daw. Kapisanangan lagi kumadya Elna. Pwede ko to makinangaw. Tumano na palitit sa nga nudat sundat nga. Haro na kakapipirot. Nakasimbar ka daw. Isayla. Marimar kawago. Palampang matu soro ka daw. Omi Kristianus. Kantalan ri narulun lumpadan DJ. Omi LDZ, akan ke sangai jari DJ kadau. Abi CCJ rakit kadau. Ba am pelon ku ano pemaraitin titu harun na nakarit kalila sangano. Abi saya ni Lina Jakat pering matu DJ kadau. Pemaraitin baka kada sundai te agaya gajat tu menalib au kita tulak ka. Nya Tumano daripada titinga semua barang dah tuai kanga milai parahu kadau. Hari nak karai tu parahu parahu lagi matu pemarai tu sudah tilak ya. Bapa si kau di kayu di mina marai well fraud kakan tu lah kapserangan tu yang dijaga kapserangan abi Alex KD. Oh, salamat tuwang DJ, salamat tuwang lagi kumadia. Pusi ko di kayo di minamray kala ko po thank you dahak ya. Makidang pa kag gusulay, tara pa kag gusulay tatino. Opo sonoy kala o salamat tuwang DJ, salamat tuwang lagi. Listen pa ginaw makidang sining dito. Iti sini manta di Roslyn Ginso Koretan Suminoy Ginahodo.

Hara na karay titi, no? May dat aurubatin po, salang rat, pailan ko no pamarit kya? So, hara na nakaray titi, no? Manarima-rima dat magigugusa ang oy na kapag igagamit ka. I-fernali tino, nakaray kipas ka daw. Kaya, pamarit na paliti nga kipas. Pas ikaw kumadiya, Firna, to nakaray to sunday. Tam ka na ko na di, pamarit. Hara kagod din, no? Sunday to palamusan ko nga magkinong to kapada sining dito. Iti sining di Francis Landong, Retan Arantay Amas.

Ada pa magyong-gyong pada Sunday. Ami Arke Islam, kapisrang ada ko tuang DJ, Yakuti Francis mantan kampung Kopulu. Kihak ko kuda sinding. Di Dato Francis, kada ang anak ko ni kuda sinding di Dato Francis ladang di Tino. O uni ko di Tino. Oh, ila ka Sunday no masampin.

Na amuakan ka di masumpin. Na bulokon na pa di amuakan kya? Eh, akan ka bulokon. Sunday to pa nga tuwa dat mandaringin asado na pa nga kodap ka. Awi triska only kati. Kapisalangan ako tuwang ay DJ Dusun ka. Kapisalangan na kita tuwang kami dinjain kawago rumput maluk kan tala DJ kadao. Kami Jelina korongkom kadao. CCJ insama kain o sikap arit ka. Albert kaya pan tada pada pri DJ kadao. Kami binaris korongkom kanto na DJ ka. Kami N Linggam kanto oy kadao. Lili Maun, asanong tatuan DJ, membalda mamarait sundait i rumput malu kadao. Naharun na nakarait kadi masumpin. Abi Lili, asanong tatuan DJ, membalda mamarait sundait i rumput malu kadao. Naharun na nakarait ka. Intang-intangan pa isa pa kagu mamarit nang gala ti harap pa kagu karit ka ti sudai tua dot mandaringin asado na po kodap ka dua nakakatulong na nakarit ka di masumpin sangan ti sudai pasiko ay bi na aduh pamariti ko yun. Awi Triska, i karongkom dati ay DJ ka daw. No, kamayan dito i karongkom. Awi Saini, lantugi ka daw. Izan, Linggam tay lantugi ka daw. Pailo ako da, no, kamayan da karongkom. Ako sangkur, kailo, ano, ti karongkom. Na haro na di nakarait, haro na tulo-tulo nakarait. Pansi ko niko di pinamarait, pansi ko niko di pinapato na sunait. CCJ Kawago Linggam, kadaw. Abi Felix Timpun, rumput malu, kadaw diti. Anuel, Linggam ba, kadaw? No kami yung da Linggam Anuel. Pengkuro po pansi ko di kayo dit minamaray ta sunay titi haron na di nakaray titi pansi ko na i malintin karongkom ka daw Mary Ann rambut rumput rumput malu ka mi Mary kawagulinggam nga kangam nagi ka daw ba ang pamaray ta pa kakasulay titi no di nga karongkom kadi sa sangon di masumpin. Bulugo ti ka daw. nga narayt tadi, i-mail. No kagima di sundayt ay DJ ka daw. Nawi na di sundayt. Ang pupustan na di ti masundayt. Jam ko pa na miso. Na ponsi ko di kayo dit. Minamarayt pinapato da sundayt. Ponsi ko da ogikina. Kaya, narayt tadi sundayt ito rin na. Pamarayt na pa nga korongkom. Kadi masumpin ba posti ko di kayo kinakot ako sining dito min joget joget ako pa iti joget manta di Morisawit joget mangangat manarit.

Dot, pa natab na ko jam ko pa na Mr. Wala mini tata to ang balutan ako ni kayo kaya makinong ti kasalimbahan baro susun gisam do jam ko pa na dot tanga to ang iti papirong ko dapat tama da sinding pa malihis na ginawa. Pasigaw na kabiyat to mga balutahay timpuliti.

jam ko hapon na mista 2.5 minuto sa tuwang bossy ko rin kayo masa pamakinang ko pulambusan ko tika pailan dat ka ngayon dawan mantak na taraw suap taraw ko talo kalimba na tulan ko walo 2.5 minuto suap na panga ribut patir at idpi pirat kinayanan ano ka dat ribut patir dat idbarasa ko ribut na panga no madangos tungos talaga, patir na pa nga mamuganit. Marika kami yan dila. Padang kasaban, ribut patir at hindi pero kinayalan. Hingga nagi at padang sasadapan, tatuang nga ribut patir nagi at hindi pero kinayalan. Kaya, kamayang dataraw suab na pa nga ribut patir. Atid pipira kinayanan at titid pagunsaba. Linaso na pa na talaso, babas talaso, talo na pa na 4 barja Celsius, babas tasiriba na po, 2 na pa na 3 darja Celsius. Oh, rasam yan pa'y ganit ka, Esbon. Pansiko, ito pa pala. Ilan at ka ngayon natawan, mantok na talaw swab, pinalabas na at Met Malaysia. Pansiko, Esbon, to kakal makinangaw, yami. Pansiko na, ami, Izan, pansiko. Lagi ELNL Osano Tatuan DJ ang magkiriyo ko dala sining ni Mary Intiang sintarang-tarang tulan nung harana kadao. Abi Edith kapisa na nga na Tatuan DJ kapisa na nga naging Tatuan Kumadia Edith Abi Hamida Hi DJ magkiriyo ko dala sining nuna po sining kalihis sa ginawa kumatin sanan magkikinangaw ka. Abi IB, kapisa na nga tatuang DJ, ako IB manta na kuhitid, watas sa pitang. Kalau, pansi ko IB, ito, like. Pansi ko na gito, makinang atika sa limbahan, baros dusun. Abi Baby C kakanta la sa rail kalaw kamisa na nga na tatuan DJ sining diti patahakan ko kumadat en sanan makikinangaw it ang gada po sining Rumandawi kalaw abi Cristiano Selangkawit DJ kapailan gatang-gata suab hara kaka pelambusan ko na tinuk ya Cristianus Abi Fidelis Roger, ponsi ko tu pengrogaw, nus Fidelis. Abi Sabinus Kabu, mada po kuna di DJ kadaw na gya. Sedapan kuna di kya, Sabinus, ponsi ko tu minakinangaw. Olang da atarap do tasungin di kya. Bakin hata ko sining detail. Iti sining si kadutang kuda pingas no.

0: Itimpud adalah ang kalasu, linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud mapadminit. Kantakan diti kaligaganto mod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Mataliti tabunan ko hiti panagisam kumiyang panikot at tuang bayan na pangsiko to minakinangaw. Tilamusan makinangaw siling-siling dusun gisan bejam ko isa min suabiti. Hindi ako panamat hindi, may ang payo ko kaguli kayo taro ka apat titi, may hindi ka salimbahan baros dusun. Pangsiko tinsanan, hindi ako pa, amiti do siling da ponion ka. Iti siling manta ni Jackie Gindua tapos ko di tapos siling tawarin na manta ni Siti pa Jahamin Oditi pa hindi ako

0: Bonjiko.
1: Katumaran.
2: Xiexie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kwenangan.
0: Terima kasih. Bonjiko nopo nga ruhay palambos. Yolo no itosan ginawa kano members Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko, kanto kumadulong suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang takaw kumadulong suway, mahusikod panghupan diyalo. Bonjiko!

0: Aduh, aiso na raguna kalon no. Nombo, tanan da sasawa ko sa puto kalon. Magansak pa nga susa.
1: Asi, hibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pag gaysi yaw, tubizap kisa po.
1: Naikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Noko, mag-iti tuwin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan mo nakasulat talika.
1: Bah, bangda na po ba din na kayo na tino?
0: Okon, suon ko siya na mga tanoko. Sasaw, pisakan ko na banggal talik diti. Tigo, gado kivaw na bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Pasaw ko na inka dati ko ni. Tata, aw no, poogo matititulo manakaw na daway lang talik. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga bikalagya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matang nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na umbako.
0: Tapos na si. Nung panakaon kaya daway la talik, ako ang kabunusa gada sa vyavi tunda ika akalagya daw niya. Pag-umuha na tunda susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuh nagya, so ngia di kalati kami ti maggumpadan.

sangyan opongo okalaja imamaso da papanaum, sangyan opatut do pongohon ino, hobi binasi nung osikap opongo okalaja, moy da kitimbu toko, do mamalisa kalaja toko. Potentuo otadaw tauvi, okon kaohan motok toko, do mamalan kalaja i apatut da papanaum. Potentuo otadaw tauvi toy deadline, montok momongo kalaja, tuko pangingkuang ino, do tapio manan tumongob, tuaw kogonop otimpu. Lahan o padang 5 minit hobi o sikap. Kawasa toko mamagunot telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpo. Doi telepon piyawit-awit, kawasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko om timpo dito tapot. Kiba tuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padang 5 minit hobi o sikap. Mantan timpo to tapot dino, moy na kidisiplin om kapapaywan mantan ambanan. Manako pombian. Kawasa toko manako pombian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon kozo toko o taisoy so kalaja munodo kalaja niyampay mombi kozo da kalaja no komoy na po nga ahal pa in bida iapatun da uhanon. Au untingaw niyampay ahal ngabi i au magabagab. Kogumwano toko nakahasa mamamuna timpu niyampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit niyampay da toko. Sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay diti do toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobotsyan. Kada hibay do mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay aiso kondangan nopo ngaaw o hidas. Muang kuang nadi o binakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumusaw. Mantan no dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop tu miyampay mundong no o lahan di poyntunun. Modok to duo, nga kapanakaday no gin na toko, may do hobi o higgang. Nga kada no dizo iti, sabagi sabab do umivad, mantan mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kobas papahuntan da timpu o papahogos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no komoy. Tuhun inakabu dan kaposisan na po na imamahog ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po na moy na kitimpu iziho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw!

0: lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik kaiso sumbu. Bisakon sumbu idhivang di augunon, kivatuhon mo bos na o sikap ombak o sumbu nung sa saupay kiton om pisakon. Isolahan na umivad mantad antakan itinapo nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno na hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pangikit. Makang lotilik koduvo. Kaban poposagit. Kadada sa sauping o kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y daaw sa sau magukab do tatangob daw dino. Sa sauping o kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Bakang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apadaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun na po nga miyaga na po na papayngkavas kapamagunan binakas lotilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamagunan vinakas lotilik. Bakang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingkikit vinakas lotilik, sangyan so mamaguno do kili lotilik. Kaysa, patontuan no, do painpano o kili din no, paguhuy do pohosuon. Kahasu po ovaig din no, o posuangon no, doid palas. Iti paintanto no, do kapangingkuang do asasaw mamaguno do kili lotilik. Ha? Sangyan da kano tako mungawang da ko pamagunan vinakas lotilik, bil lotilik tako nga akuang, balanja tikidbuhan nga akuang om kiva da hobi usin da popion. Isa abal di tapasi, konek?

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyan niya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Awiya beng suka-suka mokyan kapayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakataak no kapayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito to, Vikang ko. To, aw ko on do, minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko da kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Tanda kau nota daw ini ba po tetongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sebagi hang mamagatang papain buhay tanggungan om papain kawas to pipimanan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizanan pusahi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyan pay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhik ini ba tako. Lahan ngawi dino na po nga. Pagabit na rabako sandi sangyan do mamuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw tahuar, mongingkwang mamaguno mahik o mano da mahik, agumo asil sandat ang kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tavavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta kom yampay aba, yampay mananom kazu id pasohi hamin. Pumohi na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta kom kikit, manukodong lagi ino da ekonomi kinezonon o mangingkwang ko pahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe yampay aba to ino na pang sandad i muang kwang. Pumahina da bakang oswaw kinezon ng pusahi i nakaymagon. Asil nga viditi kanu mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Nombo na bay tahong niti. Dandi daw jam ko podcam. Jam ko pio na niti.
1: Oo, bo. Kapag ikon niya, bono dito daminda na jam ko po do iti. Nung nuihan ko na mega diti hinay, mugot na gina mamaguno zo do kulita sundi, dadi.
2: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyo zo. Ahad ko nung minindad.
0: Isyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isyaw na gina minabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung nuihan na gaya do sunod ko, mugot na gina mamaguno si kayo kulita sundi.
2: Kada ko hodong bo, nabobo do kulita itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko, ay hodo bo, bo na pa italunalo ni timpo diti, subay ta daw sumikap na magiging mamanaw.
2: Koy ho ko no, gumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kapungo di?
1: Ano vagu? O gumo na ko zo pangimbahasa no. Bah! Ano ba gwenda doon no? Kano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Suway ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Ya, pois sana, lo bala jalin kan aku so so di boy. Mo you know to ko di tepne ko ngavi. Dari ma duvo po pagu ko so kino ngon to ko pagu hoy ay ko ta timpu na kangan di so bale pagun. Kan mo kino ngon so. Kampung ko kuay kan dason ka di Hazel Pentecosta. Bunga ka di Alfred Coro.

Tapnay ko nga Vicky Vanity, duvo ko pa'y hansong hamin, inotoy mo nagay. Kapay hansong hamin ko paguhun, ambitagay mantadi John Gusin, damantad Taman Kasigoy, Kampung Kibabayg, Pinampang. Papayo do minidupogun, i-alam, toy Josie Binti Dusun, di jam kopram duvo, duvo nga pod minit min susubab, di bayno, taraw ko tahu, kohimo di tibuhan ko vahu, daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no, kaya lang diti, do manu di papay ho, do paganakan Gusin om Sakag Bokoroy, do idnabonopo, om Insananto Binay, Walis om Kinuvangan Nogingavi, do idsadu om idsamok. Tunga sa kanotinan, di itong tiyagak alam, toy Josie Binti Dusun, do ontok tadaw kohimo, kotu ditibuhan kovahu, jam ko pramduvo tangadaw, id kahabangan tana sondi, kampung ulu sungai, timpango, babagon.

Moy do to hinasan ka sa Diyos, sugot ako. Kapayhan, suang hamin ko paghuna, bitagay man ta di John Gusin, damantad taman, kasigoy, kampung kibabayag pinampang. Papayho do minidupagun, i-alam, toy Josie Bintidusun, di jam kapram duvo, duvong opod minit, min susubab di bayno, tadaw katahu, kohimo, di tibuhan kavahu, daday ho, idhamin pungusapan, Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manudi papayo do paganakan Gusin om Sakag Bokoroy do idambanopo om insananto pinay Walis om kinuvangan no gingavi do idsadu om idsamok. Tuho sa kanatinan di tungotiyagak alam toy Josie Bintidusun do ontok tadaw kahimo katu ditibuhan kavahu do jam kopram duvo tangadaw do id kabangan tanak sondi kampung Ulu Sungai Timpango Babagon.

Kapayhan, suang hamin Tovi, no? Teka kumoduvo na ambit tagay manta di Agnes Arik do mantad kampung Putaton, Pinampang. Papayho do minidupogun i Adrian Alex di jam kaapat tohungo pa dom iso minit min sasadop di Kaniab tadaw kaduvo kaapat di Tibuhan Kavahu daday ho it kampung Putaton, Pinampang. Mantad na kaya daniti da manu di papayho do paganakan ahanggay, paganakan jamit o paganakan mandating doy nabonopo o insanan tabinay walis o kinuvangan no gingavi doy sadu o idsamok. Aw pa di na ihan sangyan sa konotinan di tangotiyagak Adrian Alex tu mandad po do kay katan di ho Sontob Pinayho. May do tahinasan ko sa diya susugot ako. Kapayhan suang hamin Tovi no diti nambit agay manta di Agnes Arik dumantad kampung Putaton, Pinampang. Papayho do minidupogun i Adrian Alex di jam kaapat tahong panamisa minit min sa sadop di Kaniab tadaw kadufo kaapat di Tibuhan Kavahu na dayho id kampung Putaton, Pinampang. Mantad no kaya daniti do manudipoypoy ho do paganakan ahanggay, paganakan jamit o paganakan mandating doy nabonopo o minsan nantabinay, walis o kinufangan no gingavi doy sadu o idsamok. Aw po di naihan sangyan ho sa konotinan di tangotiyagak Adrian Alex, tumandad po do kay katandi ho Sontob Pinayho. Ingkakan iti duwa kapayhan do suang hamin.

Pason ko iadan mantadagay doid saba VFM kasahimban bukos kadasan kuma do paganakan inatong kisadan do sanghun di kaupusan di hodi. Hansan avakas ginawa tumuguvang timpo ko iadan diti siyono mantadagay.

Tapi kau ngavi hoso nongo do toko di bawah nadi hoso mentadi masela emban gompiso piupusan dito. Minigavit toko de jam ko 2 minutes nadi dong sebab dia pagun toko. Nadi kupiwas yan dong sebab dan san pa kumalay dia su dan nombor ko nopo katanod makinongo do kasembahan do toko dong sebab diti. Jadi kumata pinay nga vi tindahan nun pagadaan mugad pakalaja dati mamasa po papanaw na kulita hansan dato may mukatanod ko tulan it talunalun kiva dati daw bobo alahan kiva nagidi ahamo dati alahan to nakasam sapo na ikot sinapo asam di minsusubab di bayno ngayon ko po hansan da daw aiso kabahingkangan o to guvang dato ko gisam daw kadampot it dimpoton. Dari tempat ni kau ngavi, tumiang bus aku dari kesembahan dari toko diti. Anangan sudah popo so do tapi nih ngavi kyo. Itu tadau bayno nopo nga tadau do kotahu. Oh ikut jam kotu tong 4 minit dong sebab nopo nga babasan panakan hozo tadau kotahu. Dari kumat tapi nih ngavi anangan do popo bus do pason. Pobuso dia su pason dia su masa ada WhatsApp do Sabah VFM nga kudi onongan himo nongan do man posato kyo tu sundung patu nung ogumu ongan do man dia su posato nga himo no ongan do pombuson ku tu manak toko do kasibatan tapi na nga vikyo popobuso do pason do tadabay no ingka nagi Momo aniti manaimo suno gidati do pamahavan telepon pipio pamahavan telepon no po hansan da kanu ko sa kadungan mantad to pinay nga vi ontok mo telepon mega nagi himo nangan do oiton kudi ono dadi kivadi ko sivatan do to binay suvay do manolifon te ko popombus da pason yo hok yo dadi hansan da kanu do ko sa kadungan mantad do tambahot nga vi to pinay nga vi mamasam kinongo itim puditi kopi.

pumata pinaing api mo mutung kata kivare kipipia kinesa non e umina sam dia susu vabo dari audi natin na pumutong dagata nga kivan nagi dati na titimong di pipia tadaw nakatahib kya dari ang pambuson ko iti gatang dagata montok tadaw baino tadaw ko tahu ko himo di tifahan ka vaho tina pang pinahabos ako tinanan pamunan gata sabah. Tadi hogo teka gatang daw puhut gata na po nga vahulinggit onom nga podam apat sin sa kilogram. Puhut gata vahulinggit onom nga podam apat sin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub. Grade ko iso na po nga apat linggit tu nga podam tu sin sa kilogram. Grade ko duwa na po nga apat linggit so sin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit tu nga padam tu sin sa kilogram. Grade ko duwa na po nga apat linggit so sin sa kilogram. Dadi kantalan grade ko iso apat linggit himo nga padam apat sin sa kilogram. Grade ko duwa na po nga tahu linggit tu nga padam bahu sin sa kilogram. Kantalan grade ko iso apat linggit himo nga padam apat sin sa kilogram. Grade ka duwan na po nga taholinggit 2 nga padang baho sin sa kilogram. Dadi si kalap na po nga salinggit 2 sin sa kilogram. Si kalap salinggit 2 sin sa kilogram. Dadi tino o gatang na gata ipinahabos do katinanan pamunan gata saba montok at tadaw baino tadaw katahu kohimo diti Wuhan ko vaho duwan ay buduwang pramono.

Tumnai ko ngavi nongo toko hoso mantadi Joshua Jomilo di babay na di etanda upus ko diaw point tapot. Dari debay na jam ko tu dufang pram taho minute na di dong sebab dari pagun toko dari kepipusian no sebab ko mada tapi nai ngavi tambahot ngavi mama sam kinongo masa miti hombus masa do TikTok Sabah FM masa do Facebook do Sabah FM inko na polahan di zoom kinangor ko sa himbahan dat ako diti masa na estro vahu tu aiso nga kiva na di nakaguhi na di iti kasa himbahan dat ako diti masa na estro vahu tu aiso dari kumatap na nga vi anangan na makinangor masa na estro kabasa ako na di makinangor kyo sabay kayo ho masa na RTM click kada di so hivay masa na RTM click isay apo na ko download gamay di diti apps yaitu na apps doi telefon dia su iti RTM click main na dia su download kanu ko ni na di mungkin ngodok sembahan na authority supaya kayo na kanu ko nagi kapasa ko nagi mintong do TV so TV duvo magumbo supaya doi RTM click bahom iti ako so ngodok ko lumay na mantadi Jania Totong Piuhudan.

Ya tapi kong avi mentok di tiap babesan panakan hoso tara ko tahu do tara waino timpunan toko miampai do hoso di Datuk Pat Michael ako nang ko muhi isyaw dadi mikit-ikit tempa havan telepon kinangot ako. Oh ano po to dadi hello. Hello. Oh, I saw no. Dari tapi kong avi itia pason kong busku. Iti na po nga notay mo manta di biapahit ako masadi ti WhatsApp do sabah VFM kyo. Kapi vasyan dong sabab Helen Yong o minka nagi

Ingka nagi saiti Helen i Julian Yapa kapibasian nang suva ba kadi Julian Yapa mantantambunan anangan do popo buso do pason kuma pahay dia ang paginakano DJ kadite kuma sa avia bin mananapanay do radio boss kadasan pag kuma paginakan dato Daniel Kinsik paginakan DK Victor Paut paginakan paganakan Dato Victor Paut, paganakan Dato Maximus Angkili, paganakan Dato Willis Ansoy, paganakan Antonius Joachim, agumo pa suvay ho na ait daw nga kapipasyan ng suvab kadi Julian Yapa diti Hansan do tabi pibasan tabi pimbutan vanadan toko savya pido kinaingan kadi Julian Yapa diti. Dadi ilusya tati nga mamason nagi do kapibasyan dong suvab kuma do paganakanu ka katahuadan mason nagi kuma di Bridget Samuel, Julita Judith, Johannes William, Helen Young, Dennis Young, ogumo pasuvay tambahut ngavi di Lucia tati diti. Hansan da paingong ko nga vi tambahot di Lucia Tati diti nung kapan ko nga vi do pason manta di Lucia ano ka diti kumad ayon na kapibasyan ng suvab kada pason di Lucia Tati diti tadi sa po i Joanna Miadin nga mamason kumada tambahot nga vi kumade Bridget Samuel tutamay mo mongungkap lego ka katuhadan i Priska Primus Juliet Salibun Willin Miadin Kosis Lojungin Alice Molison sa viabi tambahot nga vi doy da nombor nopo tambahot di Joanna Miadin diti kopi vasian dong suvab ansan avanadan na dato ko blakatan na dato ko do minamangon ka di Johanna Miadin diti bahom kanu mohi sa ginavom yan pa diti hoso di dato Pat Michael au ko nang ko mohi isyaw.

Ya, tapi kau afi nongo toko hozo mantadi Abdullah Jimon Abu Faizo Mandad. Dari demai na jam katu 4:04 minit nanti dong sebab dari pagun toko. Tumi hambut toko dari babesan panakan hozo tarau kota huriti tapi kau afi. Mitya hozo semusut pong kapon Yesu. Mantadi Datu MY Ismail Vinaun setenon do hozo negi hozo di Datu Justin Stimol Nopudohian. Dari kinangot ako mahavan telepon. Hello, kopi bos yan. Hello. Oh, no. Kway tito aw kanu. Ay, so do oho, tango ko. Kopi bos yan. Kibala tito ako mahikangan ka. Ngayon ko po. Kahambus ko iti pason masa diti iti ida TikTok do Sabah VFM mantan tambahut nga avi katawadan ko maday dia su tamay mo mamason iti ida niti TikTok do Sabah VFM Jimmy Sol Julius mamason kumado sinakagon mo liju kaditi manangaki nga avi daw doi nabano po pointindoy ahansan do hidas nga avi ka sumusut na pong iapok ginun pason pong kapon kumadi Stephen ginun Marta ginun o mi Albert ginun mi ampay pason kopi vosian dong suvab kadi apok ginun niti masa ditya WhatsApp do Sabah VFM temne kong avi i Marius Morudim nga mason kopi vosian tadaw katahu kaditi mamason kumada tambahot makikinangaw tauhi sa Bavi FM. Amikan ako sa di Maria Johan, Julita, Margaret, Lucy Doyo, Rose Sugud, Joseph Patilu, Itampulan, Agungmu Pasuvay. Pason di Marius Moridim niti, Hansanda, do ako mao si Vokon, kopi vasyan, dahil piyambahutan do sa gigisom. Tabi pibabasaan dong sebab tadaw ko tahu kadi Marius Morudim. Semusut i Richard Binginos mamason kumado kumapahay daw DJ ka ko tahu dan Richard kumasavya vi tabinay tambahut dahil sa duta kayo samok savya vi makikino ko sa himban bos kadasan mantadi Richard Binginos kampung tinduson sugod katawanan Richard na ikot vinasi daw pasan no diti ingkan no tabasi no mamason auta gali ayton nga viang anto oh gumuo tambahut nga vi kani dari kipabago tahiban daw mga itom kumaus bago dari insanan kam insanan no daw ang kapan itya mantadi Joseph Potilo mamason kuma do isa iti kumasavya tambahot sa WFM makikinungo Miga Julita Margaret MM Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo gumo pa suvay kopi po siya dong suvab ka kumada Yesu Hansan dong hidas nga vitamoy mo kadi Joseph Potilo Florence Boyjol, kopi vasyan, dorong sebab kumadi amul ya kak. Shalom, kopi vasyan, dorong sebab kariti, humusi pason, kumada tembahut, Megadi Florita Kinajil, Helen Young, Dolores Asing, Alice Lim, Clarence Wong, Savo, Oin Senan, Dennis Yang, dudu faka aku ka, Oin Senan tembahut dari nombonopo, Hansan Avasi kinapasikan, Id ko idasan tamay mom tabi pibasan kadi Florence Boyjoliti.

Eto, mali ko nga, firmay ng jam ko to himo ko pa nung unang minute na doon sa Vabdain pagunta ko. Matumihang gusto ko, de babasan panakan, hoso, talaw ko to, huriti. Mitya, hoso, pong kapon, Diyos, do, bay, no? Hoso, manta di, Wilfredo, songyan, no, kapinsin. Dari, suta nando, hoso, do, mabobos nga, vi, dahil kasi yung ban, boss, kadasan, itando, sasaw, suta nando, hoso, do, mabobos, do, kadasan, Dennis, Minami, Peter, mi Ben, sasaw tagung, hoso ko basanan. Dari, paguhi da poponi so da hoso di ha. Kinang bag kinamay bag takoy ti mamahavan telepon. Hello. Oho, ay so do tuni do pamahavan telepon diti. Sio, kibala ti kamahin ka nga niti. Kaya nga, inko po, pangbusa ko iti pason masa do iti WhatsApp do sa Bavi FM. I Wilbur mantad duvanson pangbus pason kuma do makikin ng mga vida sa Bavi FM kaditi. I Floreta Kinajil kapivasyan no subab Floreta mulia ka Floreta mason zasida diti kumado tambahot nga vi mega di Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Joseph Botilo, Marius Marudim, Dolores Asing mo gumo subay mga kapivasyan dong subab kadi Floreta diti kumado tambahot nga vi toy insanan hansan do tembuso tako piang bukutan do namot tako paimpasi ka katawadan kadi Floreta diti dia sumusut wagu i Muhammad Rizwan mantad kampung Langkawit masan kumada tambahut ngavi megadi John Tati, Julita Margaret, Maria Juhan, Alicia Lilim, Bapa Moody, Aonigivan, Maku Gilina, kaditi, makikinungo nga vi do sa Bavi FM, tabi pibasan kumatain sanan, abalakatan to ko, no, mantad, minamangon, tikid ta daw, ka di Muhammad Rizwan. I George Gimbun nga mamason nagi kumada to insanan tambahot sa Bavi FM, FB, WhatsApp, Savia Vito Binay, pinsan-pinsan ko doy nang bono po pengongong miyang bay pason hansan doong hidas tikid ta daw ka katawadan kumadiyaw George Gimbun na ikot winasi o insan nan nang avyo tambahot doon nung kapan kya mi Stella Stella Esis tu vaho duvo mga andaw niti kapifasya nung subab tanaw katahu kumasavya vim kikinungo dahil nambo ko na po makatahuan DJ kadi Stella diti I Rosalia Muliang Amason daw kapifasya nung subab habino kumadi narumbay pita I Donoy Pansay George Gimbun Tampulan I Yandu amoy sanan tambahot makikinungo Lidio kadi Rosalia Mulia diti isa pa paguhi da makinungo ko da hozo kopi bosyan no subab kadi Red Devil mamason kumada insanan tambahot onu abal yezu kadi Red Devil diti bahom bay nom kinungo ko da hozo sangyan na kapinsin kadi Wilfred Dos